o amahela e bile ke u bitsa ka ke o hehla ka letsola moya ha ba o qeta o bulela sia le moya sa hao tjala ke le ka o hlalosetsa pijana kwana hore hai taba tsona ka ga dingatanyana tsona ha ile ile ngantle

nete ba re he batho bana ba bua ba re ka nete ha icon ine ile sekolo se ke fela ya sta batsa ka kitaba tsa bona ra re har la hlela mahlwaro na re shebisa mane papari nya Mamelodi Sundowns ha ne ba pala le Milford FC re bone Mamelodi Sundowns e feta ka ntlatse pedi ho noto mane le baleng la Loftus Versfeld Stadium mme kgetlong lena re nana gore mela e ne e theuwe mono kapa e seuweng ga e ka ba ya phazamisa dibapadi hohang ga ke batlo kena tabeng tseno a setaba tsaka fela e momamedi re tlabe re checka gape re bona gore dibapadi tse e le goreng di bapalwa ka jeno le tse bapalwang gosane le mafelong a ne a beke re checke gore fela ntho tsa rona di tsamaile ka mokgwa o jwang fela a re ye mabenkeleng re tla gutla ka tse

0: Jonna nawe asikaba mnati pina irisibusiso ya hey ke 90.6 FM stereo tsereng ka melaetsa jwalo hona ona mona ho 90.6 watse ba ya nomoro ke ona ya mehleng o ntse o tlwaetse 062 34 344 5545. Aha. 062 34 445 45. Ke lenaneo la gago la soccer talk re mokgatlhelong wa go qetela wa lenaneo. Ke ka goo mo na re nkileng dintho easinyana fela, dintho ntse di tsamaya ga monate. Re bonege mo mamedi wa 90.6 amaZulu re bone e fet a blacha kgatlhano le Richards Bay ka ntlha tse pedi o e le nngwe ha marumo Gallants yona e feleletse le Polokwane City di lekana ka dintlha e le bobedi e le pedi ka mona le pedi ka mane ebile di lekana jwalo jwalo fela re tla bona fela re ntho di emejwang mafelong ana a beke ga re emele melaetseng mehale melaetseng ke na le John mona ke batla utlwa John o re. Hello John.
1: Dumela ka botle to buile 90.6.
0: Dumela ndate.
1: Na taba ya